Alakoya ko abanunji ala ribian ala na liul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngai ngara kura nina kalopa ka radio grongara to la wanga ngora yo mo radio atko abalanya

Yo, ya kara kual nyamr iro. Tuali di intro mani kayaan balanya nyala wakal. Kal ngabra lemorong. Yo, namir daw daw listeners. Welcome back numalang yolong radio lil. Katruja, numalang aratu daw. Nguru iri yun. Nawi ngor conman. Na ngay duwali meli. Wanangu yung ngay duwali daw. Natangoy. Ya ka duwali yurtany. Ngayang ngateling uyu mala duwal. Nguru ngun numala nyualkan balanya kur area kur mala advice. Yo, kanayu ko duwali yan. Balanya kur mala room ngur. Marangki kunaraw numalang. Kadiyang ngunit daw yu. Marka ngay numala nito ngunit gurupan. Kuya nga daw yu room mala. Ka na ngay wakay duwali di conman mayali. Ngunit numaka ngula makun idea mala ngayatam. Kuya nga daw yu numalang kong. Ya kuya naraw. Na ngur area ngur mala numaka kuya nga ngaratu ka wang ha. Yabi dyan. Numalang interest ko. Ka doon yan akong gator dyan nga rato kati yali di kamurong or ka room ya ko yam kapul limurto ka nga ma dawo ngay to ka yul ngoy limurong ya ko yam tira mo ya ko Peter Belek bala niya mini dyan ngay kang ni criminal lawyer ngor ngay kan jama ka dao ngay kan grouper ka history ngay kan ngay ya ko yang ala wana ngoy ngay doli di conman yo ka yul ngoy ya ko yor. Ngurungin mo kayo isyul, manika yung atulturan ng malang nirpan.

0: Tu la next one ya cartoon. Paman ngui cartoon do la motale ka karkman.
1: Yo! Puruj! Pukuyaj! Ye! Ngataka! Ngunin ya kai jal. Ngarakuna kato.
2: Yuka!
1: Mana ka motale? Ket.
2: Hey!
1: Ket. Nako tuya ket tengora. Ya kai! Piermak! Yata barka!
2: Hey!
1: Baro ka mutale. Nako arani. Ngarakai wewerion gora. Tika koloko ka baru ya. Nako arani. Ngarakai wewerion gora. Tika koloko ka baru ya. Na ngare ya lacho. Lengo ni liramro. Mutale ka miwere. Tuan anguni ya wain ya. Marcelili, mak ngai ngaran na yoro lokan. Yul nan ngbiani ya yoro ngara. Tu ngara yakawara yoro wine gungo wande. Ngai to ya wangana ka miwire mutaleo. Palangai wangana biaka. Ngara wande na bay wal ngai yi. Paro ka mutale. Paro. Na kuare ni lere ya borol yuna. Bil ngara chol pana linguna. Nongo ya makni yaj. Ngatalukana katra mana kakuya yo chawaru nana ngare ya bilingara lundumiru ngara mak lundeti be kitkitun marchi kit yo mingu mana dikka kitkituna mia puno ka mendong yakangati burapto toya mudika nang dungura yo.
3: I'm Camilla Derry Managat, and you're listening to your

0: ngaran yako hango ayo ngoko dangara era ringo ora ora ora paporun mai mengondara ko komat ngade mengondara ko tatoy kawa ko mengondara ko kalpo ngaman no maka yo ngoere yo dia erkala ayo lingon
1: Luan dia ngalem rong bok mak kudangon, pau kes boy jeng jeng boy, mal mal ngalem rotu tokar, nal chan ngalem rotu nganyanguni, kunyam bingunni, ngai kangayatam, ngalem rotu nganyayi, yucu alakum. Yo, mare, namer.
2: Main mak pe, barak ngara kagoyang ha?
1: Yeah.
2: Nakun ju poy dau.
1: Yo,
2: Yo, nakun wangain, jinawa watar ngor, milma jeng jeng ngor, pau kis ngor, ngai nakun ju watar ngor. Martu balanja kurpan, but yo kal ngai tu kurpan.
1: Yo kal ngai tu kurpan ja.
2: Dawo gangora yer mak darpan woi dawo gangora.
1: Yo,
2: Bile gong jogo mer tu jogo maram ka jama nango jo watango. Nal cha ngai tu jama nango ka na yok cha.
1: Dunga ba ngara nguni yan ngara limar china kun ngara nguni jo watango ngara li kong balanja mir mari ngaram ko balanja mir na ko nebian tunga ngara dao na ngai kangura ngunele
2: yo
1: yan ngara tu mari ci bul unaro nguni dangu ngai ngura kana ko julul yon
2: yo well marma bitje ngar ga nama wanganja nakun ngatul bamam yong yong kadara gara mer yor yok yan gara martu berka yun nama ga wutun
1: yo nama ka bijan
2: yo
1: Wai wai unga.
2: Yo. So dole wangain bitja. Ka wirpu bitja ngarga nama. Nakun mak 5, mak 6. Kanina mindalangor. Martu birka yun. Martu wutun. Ka nama ga winna. A wangain marangi lemur. Yul jo watango. Ka yul gong jogomer. But wirpu bitja. Nakun dopolongor.
1: Yo.
2: Bangangara ga yawakian nama. Yul jogo watango. Ka yul kong jomer.
1: Yo, yan ngalto ni marki nakun nga nina, namun na nakun nga napurgo ni kong balanja mer mala.
2: Yo, pili balanja kongora, kuti kangor.
1: Yo.
2: Pat maklur kun yan balanja, yan birka yun ka nirpan martu bulu maram yurugukun.
1: Yurugukun nga, tunga nga napurgo ni napurgo nga napurgo nakun, bichan pili nakun nga kongora, dangun nakun, tunga nga napurgo, warpap nga napurgo nakun, kung wanga ngana puro five kayo ng bolon ngana puro dunga dao yol na ngana puro kang unay kurupan
2: yo Billy Garamel yok yan jama Billy Wobur ga Meringin
1: yo
2: ga Gumur Garamel ngay tuwin
1: yo ngay ya kurtumur na yo. Kundi pala niya
2: abuk mak Meringin doon di yungo
1: yo ngay tuwin yan na yo wanga ito yan
2: ka yok ngay tu jama ka juo maram.
1: Yo.
2: But makbay dopulungor ka bulo watarungor, yan, wirpu gangor dao nakun bilmuran away. It's the other way around nakun.
1: Yo.
2: Bili dao ka darok walang.
1: Eh,
2: go. Rale marchi, come and win your yuok cha dao tarpan away nakun.
1: Ngurangay ka. Marchi rale.
2: Come, bili. Napuru rupi maram namulang kung kutikangor, come and lose. Tarpanawoy dao.
1: Tarpanawoy yang ay katangon. Unay yung ora, ang alain doon ay nakon, karwar po yan maram. Yan tangon, unay biyan ka ngulungan nila kangal. Marikirali ko, markan nito huyen diyal. Kangayin tuloy dao, unay tarpanawoy yang ang ora ko, marikiko, markan nga naputo, manang rin nukal, kutikangor ka.
2: Bilin, tuloy dao.
1: Tunupay nga yun, yul niya katangon yung ora. Pala niya nakon, marma ngayle kang ngone mak marching kaim ja ebe ngala jale ka marma wangain ka bolo ngunan bala ngoy ngole ka ngora de wakal mala unen ngai ka kaim na kun marma kara mat ka ona bala ngoy ngor yo marma oni kaim jale ka marichi wangain garawar
2: yo
1: wangain ngunan ngoy ngor oni ngale ngoy ngor ja dunga na ngai ka oni kaim marichi
2: to wangain ja na kun ngapangor
1: yo ngapangor
2: karmat na Yan, that put you in a way gangora, jalmir yan.
1: Yo, jalmir.
2: You're buying a while a mirror to the way Gadaman or Meringin.
1: Buying.
2: Just yan, birka yun a mirror.
1: Yo.
2: Nakun Mardunga walal bay.
1: Bre dure dao mreo bay ngo dao marange. Yo.
2: Topolo ngor. Kabolo water ngor.
1: Water ngor. Jingjing ngor.
2: Kachina ngor.
1: Yo kachina ngor.
2: O nilma jingjing ngor.
1: Jingjing ngor. Yo mission ngor malang ngor.
2: So jinawa water ngor. O nilma jingjing ngor. Ngay nakun juo watango. Martu balanja gurpan. Yulkal. Bango ngay ka nama.
1: Yo yan ngay ka gomurungul nama. Ngunay minki malarira kay. Nama lay ngay. Yan ngay ka berkay. Ngaray dual tumaram dipungur. Kurupan ngay ngay ngay tudiyang. Adungan ngay dang. Nakun ngay ka ngunay kurupan. Una bala ngay ka wepun kurupan. Ngunay bala ka nina pulo.
2: Yo.
1: Ngunay ngay ngay tumaram.
2: Nakun bala watango. Ngay nguliwin. Bila ngay watango ngorki mechinko.
1: Yo.
2: Ya balanya.
1: Hi.
2: So balanya nakun dopolo ngor. Ngapengorian, garamat poy dao, 5 yan player,
1: yo.
2: Mak ngai to win, o ngai miok to win, o ngai dirumun, o wirpu dirumun, win ngai to. Yan, pirka yun, lurkun nango chance, yaka yindin chance.
1: Yo, yu chola, yun wangkay na kunyan ripun, yuri piang yan nawe, chance ng wangore, wangkay, yaka darwa.
2: Mak yuok ya dao nango, lose ngai to.
1: Warpam to barachun.
2: Yo.
1: Muni ngai yuwal ka dango ngai kabiyan ngora, warpam to barachun yan.
2: Yur mak wirpu gangora tarpana wai dao, ngulingai tu yan. Birka yun wangan mer, marama mer, o lurkun mer, win ngai tu, marching ngai tu, wanga lil, o airport lil, o baingo. Naya balanya.
1: Yo, balanya ngai kangora. Nay balangoy ngor ya.
2: Wirpu ngoy ngor.
1: Yo.
2: Nakun yu walal military garaman, walal nguli win bay.
1: Yo, pichande walal nakun.
2: Ya balanya.
1: Yo, nguna balangoy ngor walal nguli win. Pala nguni ailing kong rupiah mirir ya pala ngailing nguni nakun malay.
2: Bila nangu gucikang?
1: Gucikang, lenguni dengang drama.
2: Ya balanya.
1: Yo.
2: Wipun nangu gucikang lurkun yan?
1: Ngelipi lurkun yan gucikang.
2: Maktu alai rambangi dao nakun jinawa kecinang?
1: Makpai, daka makpai ya nge, nge, rambangi yan.
2: Ngapengor yan ke bulu darpanawa?
1: Nguni pili ngerangati luangan marmak ngaili kawakalnya marci, wangkanya ngapengor.
2: Yo.
1: Kawe pungu na derepi ngoyongor.
2: Yo.
1: Angalinyan ngapangor marangge. Na mangali kaga. Una derepi ngoyongor jangali ka. Bayang uke nango. Katung angali ngoroke dangon ko.
2: Yo ma. Main mak lemur tunoy manakay ngama.
1: Ma.

0: this is the Large Amount of Teenage Van, and you're listening to Yolngu Radio.
1: Yo, ini pilih orang hati luangan mar mak ngai leka wakalnya marci. Yo, ngai jangan ngapangur.
2: Yo,
1: kau ini pengen nanti repingo yang ur.
2: Yo,
1: angale nyan ngapangur marge. Nah, mangale kaga tu nanti repingo yang ur jangan leka bayang oke nangu. Atau ngangale ur oke dangu ko.
2: Ya, kau ngai marge machine uli win.
1: Ngai pian doin ya, ngai pian doin ya machine do.
2: Ya, kau ngai marge watangu ngurki gitu. Yo, ngai uli win.
1: Yo, ngai pian doin, ngai pian watangu. Ngai pian doin negeri nanu kalga win ya.
2: Sab. Even chance nangu
1: baingun
2: yan odd chance ngai ga win lurkun yan chance
1: lurkun yan balanya odd
2: ya go odd chance
1: yo odd chance yo chola lurkun yan
2: so being or ye odd chance ngur
1: yo
2: nakun odds nangu
1: yo
2: one chance every 5
1: nakun
2: one chance every 10
1: balanya ngai mele nakun ngaraku nguni ngaraku ngarato yan na pechet la kam yan ngaraku ngai nguni chance ngai kangora wanga out of Kong Wangai, Ebola.
2: Yo.
1: Wangai Yan out of Kong Wangai 5.
2: Yo, Akwarai. You're Nakun lottery ngor. Yaka 1 in 5 chance. 1 in 8 million chance. Male Nakun buying on the chance. 8 million Whirpool Whirpool player, Malay. Buying on the Gadnoi Boko Nama, Walalain.
1: Yo.
2: Mak Wangai ngay to win, but. Dunga Limuru Yulna. Buying on Limuru Gadnoi Nama.
1: Yo, Balin.
2: And Yok Yandao. Neng uli lose.
1: Yo.
2: Kanung ulundu miringu mala, uli lose.
1: Yo, al.
2: Ka jina wa watarangur, unibili andawu. Yo. 1 in 2 million chance, nungu maratunoi beat that machine. Nakun baingu, rig na ngai.
1: Yo.
2: Dao gungora, darapanawoi dao, walang uli win.
1: Yo, unibili anduri dao, ngai kangora, darapanawoi.
2: Yo. 1 in 2 million chance, nungu is. Rambangi maile buying on the chance.
1: Yo buying on chance. Kuni ngai kamele na kuni dara tunu pangai katole dara ina kuni ben 1 out of 1 million chance biyanga kaya nbeni tunu yen buyingo. Yaka yan ngarapi ka bul yun kuni tunga ngara kuni report ko bul yun dengoroke. Yabi yan.
2: Yo.
1: Besides ngara there are 1 million others that are playing.
2: Yabi
1: yan. Nabaiti ngara English kure wa kaben. And ekayan ngarapi ka bul ununa wrip na kun 1 million na kun number wrip or kun na bul unka ngoro kay bili.
2: Yeah.
1: Yeah, bali.
2: Warpam
1: kaj po yun na wiyan bili. Kyo ka ngarako na kun ay kada mila kramoni ngaray ka paracho yan ngara to lose yan ngara to lose yan ngara.
2: Dole yo akyan daw paracho ndo.
1: Yo. Bili wrip ngayan mali pala niya ka bili wangay yan nguni yaka nipi nguni wangay. Bul unga la darwa ka bul unja
2: uni
1: mel ya kaya nepi ka bul unuru ki ni tu na mara mo wen na bala we poru ka bul un ya bal nya nakun ya ka nepi wanga
2: yo and that is ngapangorian
1: yo
2: your bulo gangor dawo
1: uni ndere pi ka ngora jina wanga na ngoy ngol ja tar pana yo ya ka ngai uni tunu pa
2: nakun nguru yutta mil yutta ngai
1: yo mil yutta nguru yutta o
2: ya ka ngai yo kina marangi na do al room mindala ngor o na do al room jina wa watar ngor
1: yo bae ngai ka ngoni na ma na do al kanta na o room mindala na o room na kun garamat nga pangwal tu mindala mepian
2: yo
1: al tu kan ta ngai do ngal tu bul ndi dia le nga pangor kan ta ngor katcha ibalanya uning ngal tu na ma inga unang balang al tu ngoy ngoy ja bae ngun na ma na ngai ka uning ngoy ngora uning ya kan ngal tu na ma mindala na wa da ngai ni mindala na o
2: yeah you you are going over by whirlpool no
1: whirlpool by to karyo nan ngoy na yan ibalanya bichere na ka ngora ya kan ngal tu yen
2: mhm
1: unang balang ai pindo ka ngai pian gere wen ka bulo ngune gere watang oi
2: so liamro nakun ngai nguli marchi game lil o water lil ka York your result what up am winya your pocket ngor kunti kangor
1: by merit pair na kunwa rablang tuna na biken bole yorong bol ndal by rablang tuna na nawe end of the day yako ngai pi ando en ja da tun nya ngara to be ngor by ngo ta park na
2: yo like to dwelling men maktawo villain na mangara dwel na mar ma dawo na kun rambangin
1: yo mari these programs were sponsored by the Northern Territory government. Tuan dia malah nak program malah doi yang ini ngai mari Northern Territory Government.

0: Yo, you're listening to your radio
1: in Cartalala.
2: Gwanja malemurong buk makudangon, paukis po jingjing po, mal mal malemurong tutukar, nalchan malemurong tunganyanguni kunyambi nguni ngay kangayatam malemurong tunganyay yuchualakum.
3: Namre gutra, main mak.
2: Main makara mare.
3: Yo. Sa main mak nito lakram, bili ni nama jinawa, watarangor, na dual ganda ngay noi poker machine. Paraka buk maktu ga nama dawo nokong.
2: Ganjar mere, ganjar ngay kangun lingora yende mere dure. Yo, kanda ngay ngun yana kun rera kai mere ngay, kai wuri puri rera kai apalanya, ya kai wanga ngur rera kai, wanga ngay jing jing, kai wuri puri rera kai, wanga ngay wuri puri jing jing, kai wuri puri rera kai, tapi yang lewa marang ale yur teng ale tu ngoi waptun bulungo, bulungo, bulungo, nakun ya pajan, yo, pila ngay tu ngurung ngay rera kai ngarain molkur di kana bel maram,
3: martu ngay ngu dapram.
2: Marka tura ngayangu miriam, ngayangu liam muni, maram, ngayangu rapma muni.
3: Yo.
2: Minchi mbili nakun ngaye, wepu wepu minchi. Yo namba mbili pala nyalingu nakun dopo longur. Wirakai nyangaye nakun nguni, ngalitubo ala mbili wirakai ngama, ya bijan.
3: Mainma, kaduwale wangangale, milma, bulkin namere.
2: Tulin wangangale nguni warangul ngaye, nama ngara.
3: Yo.
2: Kabulu ngaye, tuwalbala, wepu ngulgale ngul nakun nanukal. Kere watang wal ja
3: jol yuna woi kang ora tau
2: uni ngai kang na tere ping ora jol yuna woi tau ngai kang ora pae ngok ke tau ora ngol ngore jol ngai ka dang mala
3: ya bele marangi ngale watang ngai ngole win
2: jo bele
3: ngai ngole mara
2: bele ngai tu ni mara jol ma mengi ngai bele ngai ka jal tre ngai tu ngai pian to ka win ka makun ngai ngale ngai ngondele na kun ngai watang mala Rukri malagiri malag.
3: Rom gangora, machine go.
2: Nee, rom gangora.
3: Main makalitu bolo wangan mer, malatu noi mokram dudindawu.
2: Me, main makalitu deako wangan mer, nakunepe, nga kango pananya dole dango na.
3: So, girinja yaku, pokies, poker machine. So, dua ngurungu poker machine, ngatil baman, America.
2: America wangan.
3: Yo, 1891, ngay nakun lea jinbok yongun.
2: Eh.
3: Yaka ngay buku rupiang.
2: Rupiang.
3: Just yan, birka yun ngay ga nama ga goenga, birka yun martu noy machine na ngama-ngama yun. Nakuwal na yaku nirpar, bili ace, king, queen, jack, 10987654 number, gangora. Bili poker game, card mala, nakundopulo, yur machine ngorian.
2: Ginawa, nakunundin gire ngorla.
3: Yo, ka balanya miri, wala nakun wana mer, wangain liva, wala ngule nawe warion wala ka.
2: Kimoko, wangain.
3: Yo. Ngule wangain wheel nakun. Ka wirupu number two wheel, ga number three, ga number four, ga number five. Yan, birka yur. Mardu nama king, king, king, king, king. Winna. O two, two, two, two. Winna. But two, three, queen, queen, jack.
2: Unindu barachun.
3: Barachur. Darwamir, barachur. Bango ngai tu noe maram. Prize na rupiah ngula na.
2: Unik itu wangai beri warbap jagal unik itu darah bukmak nakun unik malah bukmak ke wangai beri unik itu darah ya kadangang mere.
3: Yo, so daru mere beracur daru rupiah daw tur pocket ngor.
2: Jual ngual ngapa
3: ke? Mak wangai mere unik itu win.
2: Oh,
3: wirpo unik itu win beli daru rupiah daw tur nanokung ke wirpo unik itu maram prize.
2: Yo.
3: Wirpu players gukrun ka ngai pi wangain maram rupiah walangkung
2: nakun balanya mayali nakun walangkung pracu na we uni ngaratuin
3: yo duali nakun rom kangora
2: yo
3: jinawa kajina ngor ngoriki machine go poker machine
2: yo
3: bingori wirpu nakun watango club go hotel go ganama ga idea going a business go martu Bulo customer na maram.
2: Datu maram na kundo.
3: Marga jal nana rao machine na. A bulo rupiah dawatun pocket ngor. Ngata ngor. Nganachi ngor. Ka bulo machine ngor.
2: Ebe yan.
3: Darwa customer wong. A walatu barakyan nawe. Ngayatam ga maram.
2: Yo yo. Tuwal nguni ngay.
3: Yo. Naku wala ga nirpan. Poker machine. Jinawa balak ngor yan. Club ngor.
2: Pichayin ngayon. Birikayin na kun ngay. Pichayin na kun jama. Marga ngaratu. Rale meriam. burlo yo ngun darwain wal to ngattakalu kadial baem ngani ci na o dial akun wal to barachun
3: yo sa darwa barachul ka every once wal ga no i win
2: ga wan ga mi yan wan ga mi de
3: ka yo ak tawo ngai watango ngai ngole win
2: yo wal ngun gal ngo tango ngai pinen watango to win ja
3: darwa customers yaka wal win lose
2: ngala ngoni ngoni to ra rupe bala ga ma ngoni ngora ndo uchar unian uchar un bigen bilian
3: Kun wirpu nga yako, poker machine na. One arm bandit na kun robot. Mana nga tumur?
2: One arm nga grokman.
3: Yo, Billy, nga ingole milma machine. What are you nga ingole ka?
2: Ya, bijan.
3: Na kun wana mer, wanga in wana. Nga ingole berkat yun ga, what are you? Kulkur na.
2: Kimoku nga ingone.
3: Bolo nga itu berkat yun.
2: Bertul ngure yun.
3: Yo, Gokron. Bolo nga itu berkat yun. After mak 10 times, mak win nga ito. Kun wan na meru, wanga in wan na, nga ingoli berkat yun, ga wari yun, kukur na.
2: Kimoku nga ingone.
3: Bolo nga itu berkat yun.
2: Bertul ngure yun.
3: Yo, Gokron. Bolo nga

0: Yo, you're listening to your more radio
1: in Kartalala.
2: Na kun ngā te paman, ka baraki an deongumbala, koia jamamir, jau ngā e goiau. A makpai, samwala te noi ian mariti, kumurilu, ka nina, a ngā tu ngā e tu goia ngā, wai, nale ngartu noi goia maram, katmuram ngartu, nale ngartu noi mariti, rakin, ka bikang mir, pat bulu ngartu goia ngā, mak, Daruk ngartu lakram, gangang tu ngatil.
3: Yo.
2: Nalca ngai tu wanga, marga ngai tu noi goyap maram, ka lakin ngai nakun. Nadwal dawu.
3: Bikang, bijani ngai tu goyang nakun. Nakun duwalin ikan rea koyang ngal nakun, bijani ngal itu. Natu turagun na goyang ingat meramun itu rakke, yung bayi di. Una yung bayi ngo, ngal itu bikang miriam, bikang miriam. Angone bikang, una ingat itu balai dawu ulang meram di, hebijan. Ipak ngaye o kunyan mak nyirap mire. Nyirap ngaye, nyirap mire yang menyatu ngone bikang na, ya piyan. Nah, malah ngone bikang ya, ngone beli yang nurungir ngaye tu, minci ngaye ngone, rirakai ngaye, ngone, ngone ga nawe, mele wilak tu nawe rom, ngone malah ngone nakon, ngurukai bikang ko. Ngone malah ngaye ngone, ngone le bikang ngur.
2: So, balanya nakon go ya, nguli nama, ka bayang ngai ka dunap na magagoyanga ka minti ngai tu ngupan.
3: Ngupan na yan.
2: Bili goyanga ngai yur babalain dual ngatain.
3: Yo, ngai nyol ti yakang ngai ngai ngata.
2: But wirpu ngai minti yak ngai goyang, minti yan.
3: Yo.
2: Bikang mir.
3: Yo, balanya na kun luang, balanya ngai tu, bikani ngai tu ni bikang ka minti mirir, na kun luang ngune. Ngune ngai minti malain, ngune malain.
2: So, nishin balanya na kun dual.
3: Dual na kun. Angone makaile ka unen dungale mo makaile ka kuya ngone nga marera ka dinga yang wonder makaile ka ngone ni minki mer ngone bekang
2: ehe ta warpam machine bekang mer
3: warpam bekang mer ta ka ngone le julul ngora na na mero
2: sa ngole ngai player yan wanga mer ngai gongir ka ninna ka bul yur $10 ka mak ngai to win mak buyingo ka buyingo ngai to wronger buyingo bekang
3: yo Unik bayang orang ikan dalam bikang murah. Ngayang modal, yang orang itu perjanjian aku nekan lakangal. Ebyan, orang itu bayang orang yang unik bayang orang bikang beri nangai.
2: Ira weapon?
3: Weapon ngaleng unik orang unik itu nama je dot nena balaka bol unayan bol una bol una. Ebyan walong opang ngaleng bol unik ngai kart mana we nalo kart mana ngaleng itu orang yang bikang dun minci beri na.
2: Bikang mulai win ya bikang beri.
3: Ngai pian bikang ngai unik bikang beri bikang wartango.
2: Yo.
3: Bikang ngortang ngai pian duen ja.
2: Ya. Bele ngai nakun go ya, gat rangal.
3: Yo.
2: Ya pichan. Mil gana mir nakun lua.
3: Yo.
2: Uni bele yan rom gangora.
3: Yo.
2: Dunga ngai yakka duau ngai tu win ga rupia maram. Opposite ja lose ngai tu warpam na.
3: Yo. Kan ngai tu namang uni minci. Wadri tuka nakun lua. Minci mirip ngai lua.
2: Mm-hmm.
3: Like
2: so yan nama ngara deongumbala dual nyirang. By the way, room mir your playanja mulling to darwo mir gungir bikang galkunaka nango.
3: Galkunaka bikang ja. Mulling to bulun rongir uning kart pramana gat pramana nyato.
2: Mula natain gat pramdo.
3: Kat pramana nunga tamalungun ka bikang berato kamarki. Eben gat mana
2: wilin. So ngay nguli nama ka spinning aika wirwirion. Gaukin, a bulu ngarat birka yun.
3: Yo.
2: Oh, mirsa de gaukin, bulu ngarat birka yun. Gat berang ngay, yuok ja.
3: Palingin nakun bikang ngay kagungurayan, nakun ngurung ngarat marci, luka, yaptur ngarat do. Payang ngarat lacu ngalukan, bikang, bulu ngarat marci, kalkimar, yaptur ngay da bikang. Bulu ngarat marci ngay nugat braman yang ngarain.
2: Yo.
3: Mag third time.
2: Third time na, ngay kot na.
3: Yipalingin nagat braman do.
2: Bango ngay kagoyang ka government ko, bango ngay kagoyang ka, Watongo mala, casino owners, pub owners, buying all, just milma machine or yan.
3: Yo, nakun ripon ngay.
4: That one your time, 6 o'clock, the milmit pan.
5: Yo, radio, one day.
6: Yo, ka welcome. Tango yo, manikai wo awa.

Yo dole, dela, ena dole, numalango yuto malayungu. Nanarao ka, nanarao. Na ngay, mayali manikay. Ngay ngoro muno kuro ni manikay ya. Tawatun ka dole nga pangro na. Ka turangay korang ngora bichan. Wango bini duradop tu na bini tuali nana lo yalungu wango ni malangu jamra kulu ka ngana lo abulu dika yuribu malanya unya bili ni malina madiala ongali malanya manikai malanya yo wajole ya Mara kalakra manikai, numaduli na umara na kadarok ngako, mangalili tarok ka mangalili manikai. Yo korumbura dola manikai, yo pulungo ya, ngonel na ninin na ngaya balak muna. Dolma bungkul meriya, kuna ngara kurarungi, kadole ya na, Mulai ngeli jani, mana lah nama langgu, aman nama rubrikan, balanya.

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, kan numa ko rawang ama yo.

0: kääneksta tauna. Piemark tau. Daui angeda kamarang tugala kama mulogoyo. Ngakkuja lechungu da tau ja ka bitcha kungoyo da tau. Numangero ni malang tunani da bitcha tau ja. Ma.
1: Yo. Ara ya kumulogo. Kaleven kupingara. Ka papuro yung aragara ora. Tau yung aratudwala karamay. Ngir puy ka ngatili puy. Muni biri baman wala lang uro ng almiri. Wala palmiri kukko nga lang ngir nam.
2: Wala ngon na yung kukko nam.
1: Kukko nga wala nga niya. Duri ng uro makar ng ara ng uro.
2: Eh?
1: Kukko nga lang wala nga. Purtura nga yung... Talak nga yung makar na nga lang. Ripun wa nga. Island. Runo. Unilay mada kumurdo yun minan mada.
2: Eh?
1: Nawin. Atilin.
2: Eh?
1: Mada nanamin. Atilin mada nanamin. Kumurdo yun minan mada. Unilay magkarong wanga. Pala nga iwanga nang atilin. Wey. Panang mo nila nito alam marichi. Picara nga yun nang atilin. Ang ayin nang wangan ngirik siyam. Bingol nga rin doon maritin, para rin mo. Kukko nga lang rin bingol, nga rin palmiri. Kukko nga lang rin, parang nga maritin, ang doon nga rin makar din king nungon wangam.
2: Eh?
1: Kato nga ngayon ni marahin ka ngatiling. Kababa mi rin ngayon ng ngir ko. Nawi, maritin mi marakan. Kababa mi rin ngayon ng ngir ko. Kangayin ngatiling. Pero ngayon kan wangan ay ngunin ngirik ya dan wakal ngatili walja. Kamuluk kurkulang miram. Ngay bapa miringun ngay nyawuturo. Andi miringun. Parang ngayon duyutun yung niwangan ko. Ama. Halibalan. Na ngaligwaj manitura ko dunop pa yamun na malapal miriwal. Pili walang ngarain kukko ngalam.
2: Ngay.
1: Raw lil palang alitumaritin. Kangala palmiri jamalang unni ni na dengan unni ling urupan nyik nyik karit jambal newingan unni dara na ingo murung uri jangara ingkan dara na ingan ukala malapal galawa miring wala miwong galam
2: iya wa
1: kan wanda maritki maritki nyukku yukku miring unni miwong konyu wirting wanda kan maritki maritki nsbayam kanan ngunan ukal ngunin ko murong urjang aray bawa miring wala lang halapalam dinan nga ngunin liwangan ngur miwong yakum yo
2: pala nalpedan bing wala kari yun minam
1: kari yura ngay ngay ngir tay ngir to ngadi miring ngunay naywi nay ngatili nay parit yun amada liw yura lipalipay na waik tura liw yur ngay naywi manday ngir tsaka kangatili lipalipay na waik turu. Marikin bala mada na ang ala ngayon.
3: Walang duwal, 12 o'clock. Kuali yung munay.
4: Ngaray ako, Rosita Wecha, ranjang ng ngarali ka jama, ano makangama yul ng radio 88.9. Tuwal yurwing or.

0: Yo, 4 p.m. Saturday, World Music Hour, Jendela Ngayol Radio.
1: Kaya mo, lalara. Tagan jala nga nyata tiyong kwarta. Mga natabra to pa, Emily. Kanya mo,

Mandaka, Lalara, and Manyangutun Rukatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ng ampilya mo, ang urkuman siya. Ang urkuman ng ampilya mo ako ang anyong naningar ka Erngeri Uramara. It's from Picketon Island. Anyong naningar ka. And ang mga all for you.

0: Yoda Young Radio. Do alo moning o galen ko dara do itibe metna gaya na nang ero lakka madao naong e ne gam baraktun singa ngay nao naong e choosing to be a singer ato nang ero dao na lakka me alo mo ko
1: yo pokmak nami nama ngay me ako gaya na ka napa naong e dang o choosing to become a singer bilya yo napa niya ko dang gam wish nya ko dangum nya ko wish pala nan dangum nya ko yo alakken kadangon nga me mana nga bayeng kadangon manik na yo nga mangi nam bilinga na nga lagan nya ko nga family nyo nai krotomi bilinga bijan pen group nga kadangum rakam bilinga bijan yo tende soul oda ben ka wiringa ben Wai poi pemalinya, bala langan akan dalih, bala ngaya kialmi nan baik ku ya, cobi kama negam singa, belanya. Karena na apa dalihnya aku tangguh kam music madangguh, karena ngaya ngunga, because ngaya grow up in music, kabelo punggolonga, mana kaya ngarom ngaya grow up. I grow up in both sides, yolongo kabelan tau nevi, well, yolongo mana kaya kabelo belan tau mana kaya. Mutta na ron nga ya. Wala nga nanaminan nga pinyo nga ya. Kadangon nga ya. Maya man nga ibang nga manike na. Yo.
0: Nyo may magtao. Met ka unin ni first ni singa ni first unin ni manike ni. Nani manike first na malap mama. Music nungo on mala music. Nani malap mama first na manike.
1: Warong nga malang to man. Start man nga ya. Beginning man nga ka manike man. Warong ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire in waipum malanya ko manike paldangon nga
0: you met men mattao thank you ka jujut nya
2: you will listening you on radio donjing nga makayor mo bakto

0: yo walam dango 4 AM na
1: mang ara na jo dama ji wang ara ko melengen be an ko dal program ni ko ru ko ral ko mala balanya mala to na na rangers na waga ja you're listening to Yolngu radio
2: the big

Rukitia Mangara, Romangi Kunami Umyolongo Warawo, Mark chapter 12, verse 37. Kakuluku yuko yungan bana yulungo yung wara yung ako lam na ng Jesu nam yan. Ka mangwa chinda nal nan ngo malimin yan na. Kapalak nan ngayangan bana Jesu yung bituwa yung maningi kuan yulungo nam wara yung. Palan nan bijanan garawan, why? Tiyaka wara ngay. Ngunukum ro maningi kunami yung wara wo. Dango danal bayang ngay nga murukay kunalami. Kakirip na nalbayang ninatungan wikaran bi marimin. Mangaro yul ngayon wala yun na matanalin balawok to natanalin ko kabityana karon. Yun na miway yul ngo, bityana. Panadanalbayang dolim nga ra. Kapanadanalbayang briya milim bunbuli nga ra bukong alto na wum. O nga tamilim ngirimali. Tanalin bayang wakuroon yan na nina narami wum rangam. Mangaro kay ngayul ngayon wala yun na matanalin banambala. Ngaro din albayang kayo nga ba na bawagungan ko na tabong ngurit ako yung nambataming waran pala nga raman ang inbunbun maladan aling ko. Katurwalang ko piwaliyam paladan albayang nga ran nguna biya milin bunbuli pala nyan bukuming ka na jaka ng panabi. Mangaro yul ngayon marayo din aling yung makurakalaman. Ngaro nan mabalto din aling ba na kodwa ngariyum marimin yan at dagri yung barakin buma.

Rakin marom baying wal mayol nguro ngayang nguro. Mark chapter 7 verse 14. Turulang rubi waliam nan jisu kuy kuyuanan yol ngun warawo balabijanan garawan. Taribijan warang akam manu mangaro dalangan yana. Na baying banagul ngayang nagulon li. Ngan gaul baying banabaying nguyam yol ngun ngayang barakin juman. Kana baying dawarto na ngal malinguro ngayang nguron. Paying uyan baying bana barakin juman ma. Paying numama kri mimwara nga kamwara ngwal yuman. Palanan jisum, kakuyur mingumwara nan go ngay kanan. Kung narumanan yul ngon namwaran, balakul ngiyanan punbulin. Baladan al tayo wirka yumanan, jisum nang bityanan. Markap mi, ngatilwak lang nga napiling ko ba na mayali bay ko yu dawo boy. Kanan mam jisum dambu kanit yuman danaling ko bityanan. Nalpian numa kay nga dangungan ka uliyan na darangan mga tiya. Pilinyan nan ba na mayalim kam. Na ba yung yul ngayo guwam an ba na yung wakuro. Lingko nga ro ba na walma mo. Nga ro na ba na ba yung walman ngayang ngulon. Panayan nan bituwa yung barakin ma. Kabitya nam nan ba na garawan lingko bukmak madangung at tamalan darcial ka na guwam an dawom. Kana ba na ba yung yul ngul dawartun ngayang ngulon. Paikuyam nan bayang ngay nga God wangar ma marimini yan amil niyang tun. Kulumana bayang almalin nan gulon God wangar ulon. Kinang malangoy barakin dong almalin bayang bana kuluman manan gulukam. Kuyang ingaro kay nga barakin na yan na namala. Kamarang batya kawarunda mi room. Kamanangan room. Kakuatiram yulungun mo kuyup tuman. Karay wanyoyi. Kurta wakal mingada mi room. Kadur barakin di kajan gom. Kamayali wilk tunda mi rom, kajal ka na ngumi. Kamanguchi di rom. Kurta garunda mi rom. Kamaringi rakala na mi rom. Karay ngar ngar rom. Kangayang wanyo rom. Yo, pila niya yan ba na barakin mamalabay ngay nga walma daw rom ngayang ngong rom. Kabarakin juma na ang almalingo ngayang unan. Kabitya niya linggo ba yung banagod wangar na bituwa yung guluman ang almalingulon. Panayam nan gulim god wangar ulim milnyang min.

This year, Dr. Mangung Dort Nayol Nguyen and Arami Waloyo. Mark chapter 3, verse 1. Kapiwalayam nan Jesu diruanan balan juwulin priyamilin bunbole. Kangunarayam nan malaktuman yul ngun ngarong arambi at dort nan. Kapanalaya kaingan balatji ngalapal mi jingat jingar yuwan. Kadarwi chandanal kaingan na ngal Jesu ngalanan ngaro duktuman yul ngun nina narami yuwalo yu. Madanal ngaro nan go bayikuy na Jesu mbichuway ng maliway tono. Alanan Jesu mkwikuywanan bayikuy ang arambi at dort kum yul ngubichanan ko. Nakamarale, jenal jengar yuwa gumur nga, mga rubuk maktuyana namam. Palanan jisum garuwanan bayi kuya barat yuwa miyul ngu wara ubicanan. Nalpian ngay nga ngal malingum rum garun jinakumba na nina narami yuwa walowo. Namudango dunday ngal mga rung wakuro jama yuwa ngu wara ubilanya yuwa waloyo, o ngal mga rung kay nga barakin na jama. Nalpian ngay mga rung yuwa ngu nam, wal ngayuman. Unal pena, kuatera man murka yung manangatya. Kata nalimba na barati moranan gungan gaul na bituwa yung damo ganit yung man. Palanan jisi yung gayangan yul ngunda moray nangalan. Kamariminan nan ba na tanalingo marakarit yinam. Kawaruiwanan manapan lingo danal ba na ngayang uwan yung min. Panam danal kayangan room ngunya na bituwa yung danalingo ay ur mariminan maltuan. Palanan jisi yung garuwan. Bayik ko yang ngarambiya doot kumbityanan ma. Ngarambiya jaruwan. Palanan ba na yul ngom ngarambiya jaruwan nam. Palanan ba na ngwachinan dundayinan yana. Palaban na barachim yul ngom wara ngay kanan lachwari wanan. Kangunalan balada na lungtuman minam waripun yul ngom wara. King yarit kun ngalapalmi. Kamuruk warunday ngom mala. Kabanalian danal kayangan ba na karun minam. Kuwateran na raum nan gunyum.

Mark chapter 4, verses 1 and 9. Ini. Manguchiwi ngatawi tawo meri meri. Kapiapul ngai jisu yarptun marci kalalili wa rangilili. Adut kai ninana. Balangai yukurana. Lakra ngalana. Mangi kungalana. Yulungu yulungu nana. Linggu kulkuna. Marcina yulungu jawalala. Yurupturna nanukala. Yana linggu ka. Kunga ngala warpapna. Balangai jisunja. Wapturna micia lilina. Kangulanguluna. Micia nguluna. Layu korona lakra ngalanja. Mangi kungala yurung yurung nanja. Muni walala marcina nina na rangi ngura. Lakra ngalanja ngayu korona. God kalangui. Muluku jiwar ui rom. Yuru meali miri angalana. Ngayu korona lakra ngalanja. Ya kana warangul kungalanja. Kabicaraan yang ingin ini tahu jalakang-alakam. Wangkan judaramu yo marcina dul kungalang ngayangay. Manguci birali. Ngay marcina jalk turun aja nguni ngayangay mulatak lili. Yuruwuri punja manguci nguni kalkina. Da lili mulatak lili tukar lili. Wala wain, wala labut turuna, wala lukanana, marcina. Muni ngayangai ja, muni marcina ngurana, muni ditukar ngura. Kauri punja manguci, kalkina marcina nguni wala kunda meri lili. Tangauk lili, menatak lili. Katul paniana nguni ngayangai, tamat juruna ja. Juna mabingu inja, walo yuna rawak kongala. Palangai rawak tinana, nguni ngayangai ja. Milimuna ta nguni dangawok, nguriki ingatawo. Kawulipun jamangu jikal kina, marcina, tiri-tiri mirilili, munatak lili. Nguni namuna, marcina, ngurak-ngurana, tiri-tiri mulkur, munilie. Pala madangutra anja marcina rambangina. Pala nguringi tiri-tiri yunja, puling mulkanana, nguni piralin anja. Pala paingun ayana, ngurikiye, mulkur miriin anja. Kauri punja manguci mirali kalkina marcina lacu lili nanti kana munacak lili. Kangun ini manguci ngata ngutera tika lacu inana walkno. Tangan dinana tikana. Kauri punja manguci ngata nguni terti inana. Kauri punja manguci ngata nguli-nguli siksi inana. Kauri punja 100 tinana. Kabicara ina ngai. Tawar marangalanja wangana jisu yo. Makri wicuranja yuwal kongangi. Jinawa uiwo walngo. Muriki. Marni yuru ngama tarangan muka walngo. Kadua la dao muni makungo. Lakang langay ko na makto. Jesus walangoy.

Malcolm and Daryl, Chapter 2. What are you reading, Jack? 23 or 28 Lily. Dual and Jadaw, Kanak Maranda and Midway. Wallaway. Kawripungo, Wallayo, Muninja, Kanak Maranda and Midyo. Jiso kanan ngo londok miringo walala marci wangga matukar ngopan. Yoro kalik nguranja madango ngura. Tukar nguranja ngata birali marci darak daram. Bala jiso wala londok miringo yonja walalai marci kulktuna. Mulkurna malanya ngata. Bala marci. Buri yunam, nguni ngatan nanja, barwan ja, walalanggalai kung dunam, bala marji luka na bala. Ka walalanja bae na ama warai walalanya. Nguni ngirum dare miri yunja walalai yulngo yulngo yo. Ngay ngu walala wanga, jisun na nabicha na kam. Wai, na ngangunya nung wai, lundut miri ngunya walalanya. Muna jawala la yukura room na bak marama. Linggo, waktu na wala la yukura. Tuwala inja, bikin di inja, kuung di inja. Yaka jawala junup pa wala langgo. Katu langgo inja, cahama wo. Linggo tuwala inja, bi moka, duyu walo. Nina nyalamiri. Bala nga iji sunja wanga buku wak marama. Bikin awal langgo, kau walala, ya kamu kan cuma jualan, dau ujian mainggi, ni ya, muni nak cera ngatli, hurung yo ya aku yo David to, yo corona jama, wangai muni David kanan ngo, lundu bilang walala, kian ngerti nana, muni nana wal ngo. Baik ngono wala langgung ngula ngata. Juna ma tunup panangai. David marci nanja

Luke chapter 7 verse 24 number 30 ya heading ya Jesus kanda ulakrangal John galangawi nguninga lialup mana mer balayar mandangulungi yurungun jemanda tau mirin jemanda kanatangla Jesus nang angain bingri Jesus bilura kawangan nguni yurungun dan walain lakrangala aikan John nan bicara Nati yan numa nguni inyur ngun nangal, ngun numa marginan na nukal balayin, nang jawangal, nati yan ngay nguni inyur ngun. Balayin na kung gupawin mo mo, kupanya lang durkan wangi yung buhay na we. Nati yan raw yur ngun numa mangutin tuktok mirinan, nana raw niya. Nang ngay bi yur ngun, girimen makmir, ngalacho damir ngay nguni kadartun mir niya. Palingin dual yung ngiri man makmilya mala awang man makmilya malanguli ka ngali unmir ngunan bunga lakal ko inding rawa ngangur. Yol ko bilin numanguni nanaraw niya marikin. Nabili ngay nguni yol ngun chawarak mir muka. Ngi yol ko aray ngay nguni chawarak mir niya yol ngun. Mara numalang lakraman yakayan ngay nguni chawarak mir niya. Nguna ngatiling ngun niya. Cura ngogot wangarwin nganya nguni yon nang bicara lakrangal nguni ngainan ngu daw ka namir. A bicara ngay nganya nguni lakrangal nyagam. Ngurungun ngatil ngarato nguni juyun ngarakoy ngarayur ngun daw ka namirin. Ngayto ngatil miriaman dukar na yaktun nungon. Abulungay Jesus wangan bicara. Yo yon dun nga nguni yurk maman na manarain yur ngun walan di al muna tangor. Yur nguni uli yur ngun walal. Nguni wal nguli ka nga man nga rin daruk na. Ka ninan ngay ka god wangar walayan rum ngur. Ngurungin du yur ngun yurk maman nganyan ng yon na. Baiti ngay nguni yur ngun ngula kalit punya na makwakin ngun. Bicar ngay Jesus wanganay. Yo. Kabuk maktun kan nguni yur ngun jawal ngakula dawin. Nguni ngay kan jion dun lakrangal. Kawalya kan nguni rupia mara na merin jay yur ngun mala. Kawrepu rin jay nguni yur ngun walal kalipu yun mala. Daruk mara ngal waray. Balakan liak ulin bunan minan. Balakan bilyura. God wangar wala. Nguni wilin dur dunupan la romlil. Sa dunupan yan. Ngainggan walang yun dun lialup nangala. Iruwal yang uni dilkururu niya barachi mala karuang mangikunan mili niya yurungi walal. Ngapay ngurkangal uni dao. Yakan walkan jaltin nguruki ruomgo uni ngay god wangari yun nirpar walalang. Palangay yun dun yakan kan lialup nangalang walalang.

Jesus la krangal na wala langal God kun reipire. Matthew chapter 5 verses 17 ngoro ga 20 lil. Kabulu Jesus wangan bicar. Ya kan matu dual guyanga bicyan gam. Yan bingara dual maricinya bingor rum gomalango buaya kunarao. Uni mau citu rum rulwang doro. Kadawo ga namiri malangu yukan marangi kungal yul ngun wala lany. Ngany ngarany dual yakabunan diaki rum go buaya kunarao. Dual ngarabunan ang dial marto mayalin malangto na warangul tira. Kaguyangan numatu kaduan ja. Yakato buaya kum ngulan na lay rum ja malany. Uni God kung unyul wang dunawoy. By the unito jiwarja kadual wanga munatay dadawar yuro. Yuro yaka tungulan naany wanga nyumukulin ruom buwayakti ngulingur ye nanukalinja God kalinja ruom ngur malangur. Bukmakyan dukidari kayan bili kaya lalang umirina tungo ni warpam na malang turunja. Kanguli nga ito yung ulayul to yul ngoy mariul tunja. Kot kung ngay room nirpanawoy. Bay di nguni ngula na nyumukun ng room. Kanguli nga ito kamangi kum ulipuro na yul ngoy yul ngoy. Charpi kumany room jagot ko. Marto walang ja yulngo-yulngon ja, pichan di biliguya nga palamar yulukto na. Dadaw yun naman apandipong riromor. Ga ngayin dungon niin yulngo durengon kot kalnja ngayangongor. Yalalain ngunan ja jiwar ngonja. Kangulito ngayin ngula yulto yulngo yudaruk ja maram kot ko. Bala ngayito ka ngayat taman bat pichan na. Kanguli nga ito manggikum walalany ripo urun yulngon palany raw yi rum go ngayata na raw ngayin dungun ni yulngon urungon God kalnja ngayangongor yalalany ngunal jiwar unja. Kuyangi walal duanja rum manggikuna miri malangoy ka rum jaga miri malangoy nguli ka God ku rum ngayatam Miritirian. Yur numa walalang do yuluk maraman uni natin niya walalang gungun yung ngayata na woy. Mar numa to ngulay wichandi yuluk to na wurnja garin God kal na rum lil kabapuro lil na nukal. Gangulin numa to walalang yakan yuluk maram numa to yakay gari God kal na rum lil. Kabicar na ngayon kan Jesus lakrangan jawala langgal.

0: jisu yakan rakaran dawo ka mangi kuan yul ngun warai. Mark chapter 4 verse 10.
1: Baladan al ngarunganan, kananan bana kulkot nam yul ngun warai. Palanan yakan jisum ka maltunda mi wara nan bal, ka waipum yul ngun wara kanan nyinan. Palanan al dawar ka anan nanan bijanan, kuwela krakarangan ngana pilengo. Panae maladao bana nuno yakan rakaran. Lingu tao nga na pumanda darangan nao ibanda tao nuno yakan rakaran. Palanan ma jisu muangan bichanan. Numalingum jina kumwara o, panda nuna bayang yaka jama mingan got wangaru o rom na, ngayam ngaru warangol wimana, numalingul mayalim. Kawai po umyul ngo, panda danal daul jina langa malanga, dalim ngaru yaka panda daun yana ngama. Tango ngayang ngaru rakaraman rom na, ngayam ngaru warangol wimana, numalingul mayalim. Kawai po umyul ngo, panda danal daul jina langa malanga, dalam ngaruh ya kabana daun yana

Papulu nga iji suwa nga nabitira Numa bili nga kula nguni wala langoro nanggal yu malango i rom Ruluang turu na nga tilimiri bitira kam Ni yuru yaka na maramba iri Yuru ngarin jadu ala kalakrama numalango bitan kam Yul tu yuru nama miyalkna nanukiin kala milyu Pala jal tri nangu mangutian narawana Nakunungulik tu ngai ngoi wanga bitjan ngarin jangur ki miyal ko yindi jal markat tu ngelinyu rom jama ka ngain jawarai bilin nan ngo maramba ina nanukin gala durdur tu. Nguli tu nokiin gala milyu tu nepak ngui nuna nguru wariyun balai dur lili yaj lili ka wangkain jawur tun mirin na mil jan nuna pinyan ni pala ngurkunguna. Ngulitun ni mil wangain dirinja gangunin ja yad kuruwara yur markanga pilin itu kawal ngayana nina baidingunin ni mil ja wanganyana. Yur ngulitun nokiin kala mil yu dunapak ngoy nuna nguruwar yun balay idur lili yad lili gangulitun ni yakana urtun miringunin yi mil ja. Gagartun ja yur nuna ngurkama mil marmat miriyana balay iwanga lili dagir yuna mirilili. Ganguni inja miritri na balayayit kuro. Ganguli tu nokiin kala gongdo dunapak ngoy nuna nguruwar yun balayi dur lili yayit lili. Kawangga inja gulpmrana mirin na gong jan nuna pinyan ni balangur kongona. Nguli tu ni gong wangga indirinja ganguni inja yayit kuruware yuru markangka. Bili ni tu kawal ngayana nina baidinguni ni gong jawangga nyana. Yurunguli tu nokiin kala gong do dunapak ngui nuna nguruwar yun balai idur lili yaj lili. Ka nguli tu ni yakana gulpmrana miringuni i gong ja. Ka ninji yurukari gong marmat miriyana balai iwanga lili dagir yuna mirilili. Ka nguni inja miritri na balai yaj kuro.